mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Oh, happy weekend. Atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi, July for that matter. Today is 04/07/2026 ojo kerin osu keje odun 2026. Mami juwo si e wa ma bo nibi pepe. A ti den kan wo lana lori Facebook, a tun den wo loni. Eni kan ni se ti gbadua si gbogbo cream wa n e pari e, a si tun wa lenu e. Ani orun ti o mo jade lara re yo dabi oko ti a bu si mama yi ati wa atomo bo ba le dide lawo e ni sasheti oda en ba le dide lawo e to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oda bi en ba ji o dide lawo e to n lo bi pepe bata ita ametu ameyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu o dide to lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa o mo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to to gbele aye pelu irorun owo to to saye owo to fi mo gbadun aye owo to to wo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda kasiki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to nba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi wo ti mo wo yi bo se faso re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori ne ku mo fi la igboja ori bayi leja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo Olorun bo wa lu aluyo wa si kan luyo laye in Jesus name Olorun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo de bi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara Olorun lo di 22 e ba mi so gbogbo awon omo yin be ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti don di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si ojo anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure fe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lusu yi wa kajo wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin krimu yin pefu yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe le ikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro to ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada de yan la o gbogbo le o ni bo le tin gbon mi e ma bo ni bi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori
a wo le so mo ti so nte nikan ni nse but mo si nwe niyan e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mami e ba mi gbe oyin ye oya pastor mi system ta yo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina le be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun leleyi.

0: Christ a kiri sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo Olorun mo so lana enikan ni oro omo mo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta fe break ma so n ta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo nti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun oni favor o wa define re si ona meji si meta oni favor is friendly regard keyan ka o so re re willingness to help won define re dictionary yen ni o oni willingness to help keyan o nife si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edo oju wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God friendly regard in ta so ni pe ki Olorun ta ba leyan gba oju ere ko Olorun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati elejo n se wole wode iwo ati gomina lo re amo mo pe o le mo rugbe iru lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen and awon eyan kokan ba ni mo se sababi Olorun a mo so re eyan bibeli so nipa Abraham won ni Abraham si je ore Olorun Olorun so nipa Job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu Olorun Olorun feran won gan ama si je nto Olorun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki Olorun to po ni patagbara ko wu o se laanu ko do re in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Ko si win if you Olorun de bi wipe o pinu lati ran lowo o pinu lati mo dabo bo o pinu lati mo mo foju rere mo saanu e nti won pe loju rere niyan a kan wo pe eyi mo fe mo ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo Olorun ko ninu aye woli odekun le pafra mo daran mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital woli to do yi Olorun mo mo wo mi omo mo se to Olorun ba saanu eyan to ba fun loju rere won mo pe lakande Olorun ni o ko ni mo pa agbara Olorun agbara nko agbara Olorun ni o da mama ti Olorun lo bi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor Olorun niyan mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun laaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki Olorun ko ka omo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju rere ifowo kan eje n so bayi kini won pe ni favor Olorun. Favor Olorun is what we call spiritual partiality. Eni kan bi bawo isoju saju ni Olorun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si ko Olorun je le gbe tan e gbo in ti bibeli so ninu we Rome Roman chapter 9 e won to so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon Esau ni mo korira Olorun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun Olorun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n tan ko mi lawo eni pe Olorun feran wajura wa lo se won nu renu le ko renu oko ni oda je n sami si okan sare lo wa igan kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya Olorun jo ninu awon to feju laye oya kamomoyin ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info ese re lola to ba ti ku mbi ni se mo bo lori Facebook e mo bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re pef re ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni sogun eyonu wa nu ah pelu jesu o ti dogun eyonu ibi lo so nbi jacobu ni mo fe iso ni mo kogira ewo nkan to so ni psalm 89 nipa davidi ninu we psalm 89 ewo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun davidi ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mu ore majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo ken bi mo se ran so die die yen account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international yen o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si bi re ibo le ti ngbo mi laaro yi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se ni igba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo nbo si e meji o ba li abada sa aya ese re ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwe awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lelekan je ka gbogbo eni tin gbo lohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dodun mi and gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 enikan ni etun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbare ni to laye atorun awon eyan tin book e bi o ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola e je menu ko mi be yen mama na o e ba n pe mama mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo won kan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo de olohun tun pa adua ti abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adua won nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti iloyun mo ni ma worry olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni pe oni mo ni ah olorun fe akoko ti o bo ti o ro yin lorun oni oji olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is only beji lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kindly ma dupe ore taye ma dupe kindly bo wa so seed meji dem mo promise ore beji futi pe to ba ti se beji fun mi ore meji la konpe konpe ni ma se fui mo wa kun la won ni ta ba gbadura ka ma la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lo lorun pe
0: ani anfani lati ba soro olorun lo mo mo
1: mi bale olorun wa se fun mi thursday tolorun la si ko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan e je ka won obirin kokko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah o re o jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure po wa pelu igbagbo to le ti o ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin na we ire oni meji ti e le je omo te lomi le je owo telomi le je ise ire oni meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi niya next week yo and lo bi kan o mo ba mura la bagbera ngba de be won ase bi ti won ti won ni won fa fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni sa pe jo be o te nla dibiti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: chai ni bi on friday
1: abi nu aye to lele yi ibi to friday gbogbo awon yen won lole ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lole ago kan oru si meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa wo pe mi na la aroko aroko ki mo wa de bi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono meku ampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba re ode ri won je ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re amen ma bo le se ami lojiji mo ni ko je yo laye re ebe owo yen lori nash mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti omo lala ti omo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo omo we gbogbo nkan to koju si ona eyin ni iyen tumo si wipe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadura ni waju eni ti mo n lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle Epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori
2: wa weyin kiki ebo lori e bi owo yen lori ala toro ko le wa si muse mama lagbado re bi mama ise tenu bo itan won ojo ta mu won lo si ile israel ti mama de lati israel ni ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile israel emi na ko iru le yen emi mo lo yale yen si mi mo fun won ni ajiambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mi mo yo fun o se so be yes sit down
1: pe ah omo ti comfort life mi se o yato bi mo se mura ti mo don o wa da wa luwa wa se bi e de mi gbe emi ni mo pe ipade bi mo se yo na kan tori bi pop ni ko dressing code bi mo se yo na kan won ni yes this is you the woman tori bi o ku e pop ni mo
2: le wo kan le
1: mo to fi pop fi lale to ba ti lero pe automatically en to pe ipade ta won yoku kekeke ni pop
2: to happy
1: so to happy ko se ni kan ni to full
2: to je pop kan
1: to je pop de le
2: pop
1: won wa npe mi let me have picture with you won wa ya photo pelu mi kaluku won fa mi ka ha mo le mi na mo ri anu gba mo dupe
2: ah mama anu yan wa ni dagbere fun e si ton lo o London let it lo bi e meta yi e did you London mama ti lo bi e meta e lo Canada o e lo US o bi o se ri niyan emi yo wa gun fun wa in Jesus name
0: right e je ma lo mama o dun gan ha e na wo yan mejeji ko mi jigijigi baba mu mi de ibi ti ran mi o deri iwe Psalm 2 verse 8 lo so be Olohun yo oni bere lowo mi ki nfun oni awon ilu awon ile eje mo lo gbogbo omo Olohun ni ko ru ebo si aduwa yi Olohun jo jenjen ti baba mi o ri jeri jendelu ti mama ati baba mi o deri bi oba ni deja re ohun Olohun lo ngbo yi Olohun ni mo se be eje lo sori Facebook gbogbo eyin omo Olohun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin o ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa oni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level eje wa ma lo kin to ma lo mo lo sori Facebook ejo e mu cream e mu perf e mu oseyin e to ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epaphras let ipade mi mi e ba yan chat agbawe loni o di two ka to break ara won nkan ta ma so ni e favor on la ntoro e wa gbo o mama sunday ni fo eseyin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo ma fo ese won atawon omo won to mu won lo bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun kin to gbadua egbe ese bibeli te ka kin to mo lo sori Facebook sisi ni wa sori Facebook o ago mefa laaro yi Iwe Jeremiah chapter 13, 31-18. Jeremiah 13, 31-18. Jeremiah 13, 31-18. Eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni. Eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da. Oye kunle. Eje n gbadura fun. Mo gbe owo mi soke. Oro bi ope bi ope. Oni tan ninu irajo re. Ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bible eseyin. Aye yin o ti ni advancement. E ti lo waju e ti ri ba ti se. Idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Eyin omo Olojo bi. Ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga. In the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Our president, our governor, your excellency. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony. Number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66. E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Do you like good music?
4: Radio. So good, no reading required.
5: Super FM.
6: One family, one radio.